kunawan imay mana unkoy kuna tanikinapa wiktak unjuliki tulilik iris kakasiyam gastritis ulceras unkoy kang mangmi rinyong nikitak yanakasyang mang pungkis katah kang mang rumihum atah kang mang migay tang nanang walki besikula chuspay kita hum arumiyo kasyang mang sangko ayo prosokota tahis pasyawak infeksyong urinarya kang mangmi yawal apari hemorragia sayachinapa flujos vaginales quistes tumores colesterol unkoy kuna hampinapa miskiyawar diabetes pa prostatitis manahis ay atik hari unkoy pa mana atik impotencia sexual pa artritis reumatismo sirkahanko unkoy pa.